Lujeng Enjang ugi kagem Bunda Nur Hayati nggih sehat terus kagem Bunda Nireni. Cah desa ugi. Pripun kalau wingi napa ten Likwul? Ature Likwul mantu bun. Likwul mantu bapak ora enek ngaberi.

0: pindah-pindah jane.
1: Ayo wis kadung kerasan nang Bali.
0: Kene 54 yo nang Bali.
1: Lah iya
0: nang Bali. Ya pindah kaya aku mang nolek.
1: Lah apa kok kate kagak pikiran. Ayo ngentekno.
0: Nang Bali. Lah sing ngono aku yo iso mbales ngono yo.
1: Iso.